0: Your favorite coffee, donuts, and bunwiches are now just a drive away. Visit the new Dunkin' drive-thru at Paseo Arsenas, Panawa.
1: Hi, this is Piolo Pascual for Omega. Minsan ang sakit ng katawan sumasabay sa dami ng ginagawa. Kapag ikaw ay may active lifestyle at always on the go, mag-Omega Advanced Spray. At pagkatapos ng matinding aktibidad, mag-Omega Painkiller Pro. Nakakatulong mag-recover para handa ulit sa susunod na galaw.